0: السماء والأرض أعدت للمتقين أعدت للمتقين نمت بمينة وسارعوا أمبو تشالنج أن يكينجينا نفانيانو كينجينا كوكا كسالة فقو نمت بمينة جمانسو بنا في سبيل الله ولا مباي 100,000 بطو يانو ورو يابورو نينيبو فريقمكا كينجينا نا ما منشونو Fakon yeme juma deka ona moko wata mishiri ozuru anie na ozuru wie nususo nyine bu fere kama ka twentwe nana ona moko nya su kongwe mana afira ichi na afira sara usuru mo ya anie be nyeme fere kere yakama ke yakwa challenge ibusuwe osare hu ila magfiratun min rabbikum inga nje nya yo nyine juma de wa jannatun ardha ardu samai wal ard uiddat lil muttaqin ya nyeme fere na shesha di jannatu be suma ku ka ta na bere etigafa angoro ne baba pura she ngone suno kun kala li janna be wonu jina kele ama jina li janna de minu yeme fe ma sheshe sa ba she ngoma o ida de lil muttaqin ma sheshe sa ba ma minu yeme fe ma suru ba mo be bu suru yeme jama ya bizaka mo mo suru yeme nyene aya ndu bere yeme be ka ba sa so bere ne kere ya be bu suru yeme inga allazina yunfiquna fi sara والضراء والكاذمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين يما ما دا بران با دي كريا بي بسور نيما فما ان كازو اينا ما انوما نيما سور بام دي بسور نيما الذين ينفقون في سراء بل لان من بي يبا جكن فا يو نيما فما جوما فيه وانو بو يبا جكن فا يو نيما فما جوما فيه وانو ني فوفو اينو كار بو يو ني ني فوفو ني با شيد بو بسيو فيه وانو سونا ميا باتوي yinu nyemeti su yinu ama yere ashamama musulmima yefere nyeme especially yere anufam yere kuru yele moko nga awadika ama kime ma nyeme vile kere lini meti yini kamaka yeshiye bengwa nguho hula moko iyi ya uba wanyansu muna bwe anke lufu mwala laba mwatisa na ilama atimebe pasu ni inya bwe mbeyo ama yele angu kamaka ya tanapata ango ne ya sheka ya ne dike be nya sumuna bwe to ma don de kawo yotaka wora da mala maria nde nya ti nyeme zoro bo awu atana ma ke ba bo do ma awu ko mu ibelle mo ti sana da hin na fa bu ka su yo sumuna ne de ke ba fa mi en zugo ju be to bwe e to abwe ne yo sumuna kere jama nyine sumo ne e da ko ngwe ne ne angore ne nwo e nwo e nyeme fa me de shin ke nwo ro to nyeme me nge zoro ba mle yo de khona mu ala on sara fiyewanu o de yiri mu ebe gbongbe ya babara paul edega ko yiri fe te nyini mi enu a ama yere kuru ke la moko ya na wada yo de khona mu ala on sara wa darra mienu o la moko o mienu na yinu na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi e jo jo sha inga kana nyeme fe me buka ya o sha ponti la moko mu buka fo dunya ru fe ka ye nyeme fe me sku buka anabi hadisi de no anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inga nyeme feme na suno kerebe ili la moko fete nyinshe no durunya wu jina ke yiri nyeme feme sku yi fete nyinshe ye yo she yela tana ko yela moko mu ngawa anabi na suno kerebe ili la moko fete le mieno ko la moko no mio jande ya ki fiti beberebe ede li mo yiro me sapa ede woro me nyemeti ama nyeme de mesu ala alka walika sono iya de keke fa ma sono nyemeti chede ke ni ura mini nyeme fa mesa aluka ye mini nyeme fa me fa ma kana de ke na fa ma sono ni nyemeti ya soma te ura nyeme fa mesa anwo ka ye kwe mi sa ti nyeme de me sokere ya isoro ba be bu soro yiri nyeme fa me de yo de khuna isara wa dharra wal kadimin al ghayb nyeme fɛmɛ nga nsoro fɔ mun bɛ musu la ŋɔmu bɛ kuma bɛrɛla bɛ bukoro mi ya bɛ ya ti bu kɛnkɛn na bukoro mi ɛ bumu hey jama nyeme ne kani yɛ nye kuraya bɛ ya ti ne koro mi ɛ ŋua a ti kɛ nga hey mini ya nya ti nsima ma kori ma da biri mini ya nya ti hey n ya ti akpa jan de musuru mi ya ti na koro mi ɛ lo ŋu yiri mɔ ti tiɲɛ ŋu la da ba ba ka ne ti posisin kama ka awo nyeme soro fɔ mun nɔ. Be ya tu na kura mi omu. Kebe yara ya tia. Amu sono. Ya ti yiri ya nkere we ni yima deyo. Ini yima deyo nka bu tare. Kwa shi fe kere yiri mwate bana. Ka yiri muka ya ti yile. Ama mamwa ke ni la moko be ira tanya gangwa jira gozo kam di alwa eh ya ntime ni la moko ma ti gozo she ni ima ni atare ko tu ba ire tutu bana he mene ya nya ti me di akpa unu yi he ya ti we di akpa
1: Allahu akbar
0: ya soro nyeme fa nyeme soro urade soro nyeme wallahi na mi omu ya iti soro kere e ba soro kere do amu ye wo wa be mu be o fa ko ye ni ye yimu tana nye anya ya do amu ya la mara ya fo yire la be ni yi di aduwa no ka ke samba ro de ka fa bu yire soro nyeme le samba nti di ka ye fa bu ba te jama bu bo mara musulmi mi ya kara bu ka so kana ba de ko no she ka nyeme ma ya li janna ina mi ami ni ba ba samba ti di ka bu yi ya asoro ma nyeme wallahi ya soro nyeme ne ke ba aya ko wi le ngan nyeme soro ko be la be ko yi ba je ke fa yo fi sabili la ti e wanu ni ko bo enu nyene shi bu ka ke ko mi e bu mu sanga be ya ti bu ko mi e bu mu sanga be ya ti bu nde nya ane ashama ya be men be men be ba ba je shi ni Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz ane masa fashia sheria be be happy ni sanga iti ashama ya fe meo diye fe kama kama Umar ibn Abdul Aziz iti president yo teme tana soro ila ya bawa be yu yu me jizani ya fe ka house girl iti a hoa suku me kujizani no bataka mgui jizani kwasu mgui na tu chap chap chap yiri president in ashama ya fe meo Umar ibn Abdul Aziz iwo soro na ba ashe iyi ashe abawa barani akwa barani ba fane bara e sheke ngwe mura soro she afane bara na sheke ngwe ni nefa nefa mura soro kebe gom na ni ti wo sonu do ne kebe afane bara mu na bogwe ne kebe nyeme be mesu de kebe wo sheshe be la be per kwa ba bara ju so anu nu nu abu ija de kebe bo ri ja ni nyine ngwe ka kana ni ba tuma ka be ba wi bo bara da sonu ngwe ka ba ko go ba nwo anyon ba kata ni teke bana yo nyemele yama gomna anyon ba kata ni teke yewa bana akwa chema bana wu ba fane bana miye jina so jom e jina pe nga nyina ya na be no ni yoso wasari u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha ارض السماء والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في سراء وضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين جماعه ايوا نينسو كان نفا نين ايا نيفا كو ايا بوكيرشو كان نفا ايا نيفا كو اينا امو امربي بو كينكينا با كو نيما بما جوما بوسوني nyeme bɛ bɛ juma ni bɛ y'a di jɛn na eti ka ngoro nso ni a sɛ ŋun nso buwɔ sɛ sɛ so a b'a sɛ i soro fɔm ni i soro fɔm la ŋɔ ŋɔ bɛ bu yi fi sabili la fiɛ wa nu ni ni miɛ wa nu ni bɛ ya koro wa tiw sɛ na bu koro miya ni sanga bɛ fa ya ne kɔ ju bɛ ya koro tiw sɛ na bu koro miya bu mu Umar ibn Abdul Aziz tana e ŋa ma miɛ ŋu ma miya ni. Jama, the carnival, for you, my poor baron, we now poor baron, and you never tell you no. Can you never make a full man of papa, Bemuso, Bemura, Yana, you never make a papa, Mulawama, Bemkori, if he's a very life, Yawano, Yunishi, Nabuka, you put me a bumusanga, the yard, Bubani. Mona Bunabra, sitting up, my young. Jama, Yanya, then you know. Yala wo bosu mo bo bade ya dena ashia sa be wo yo ashia sa bo ba ro tia ashia ke na bo she tia wallahi ya soro nyeme nyin kere ka ne nya nyeme soro wo nu an kama ke ajuma kere bi asuye e yo so chashi ne fa maya yiri nyeme fa na yiri we ko ro akera ti jama ya dela ka ya soro nyeme wa nyeme soro bu ro shere ya kere no o bu ka ta yi ti jama jojori fakori benyame me mo tamang boronzone ne ashangu nzo ne jande sura tra hijri no dane nyame me nga wa inna sa'ata latiya fasfahil sabhal jamil ama anwa chene e wo baso an yo shiri aba manda chene an sheshe amuzo famanda chene to nyine chene ye la nia kamaka ye jojori no kan so be ye kure fa nga kuru jojoya chembe da ya nyuru soba chembe da mene ni wa kare nyuru soba chene ikuri ni banga ni kere ti chen wa jibu sundati nyene da na tin du ma bebere be qur'an lo nyene cha no bom bere ka jina chen jina chen e wo ya nyuru wo ba so nzu shi da ye yu anwa nda ya do ye kurke ye jojo no anye ka do fa ko ya wa azu me ya we yi sun no nyeme de ya kare nyeme shiri chene muhimanji muhim be wo dike jirima be wo chen no dati ye nyeme be me atu ndu ma bebere ba ha ya ko ma du ma bebere be kere mo kere ko me ya ko du ma du mu nya ni nati be nyeme be na fa atu nyiri che fun pe ni qur'an no ne ja ne bo mo rezo ati kama ka nyeme be na atu chen do ma ka yawmul qiyama qur'an no ke be wo no le yawmul qiyama inga jina che e nyire anu ba mo ka ba fere jina che jina che na chen ti che o ti bo ba jina nkuku so wa no dari wanu man yo de mufe wanu man tana wanu chenti jina ke yo yom al qiyama kene yo men ni tifani duma ba qur'an no le chene ya nyumboro ni amu bi be wonu ndati ni be jina be tana ma be kutuma so kere jina ke ke ni ti ebere kama ka ni me men ni ti tuni duma ka yom al qiyama duma nyo so am kama ka ni me ma tun duma chen duma ka yom al akhir ka chen bi ri so Eh, nyine chene chewo me shifu. Nyine chene chewo me shifu. Yomul akhir le. Ndenja ni amu tamaka nye mefe matu chendo mabeku. Qur'an no, ka yomul jam'i. Yomul jam'i. Tentiabu no che. Tentiabu no che. Duru nya uru na tentiabu no. Be kwa tara nye tentiabu no ne. Duru nya uru ma akuru miti bambaka. Akuru jama bebele be. Be sunu tara jama kere. Yere la arafa. Fuche. Ya ko mu jama tara durunya wa nya ni jama ka ba ti amono de ka ware ko to yin de nyame fe ma tun che nu ma ka yo ma le jama e ka ten ti amono che nyin che awalin wal ahirin bo mo ri so fam ni ka shi fam be te ha ya na da ma sanga ba ba kura nyuma wiye nu da be mo ber ha ya kere ko mu nyin che ya kere te no yo ma le jama e le nyin che nyame me ka ke chi ru ma qur'an nu ka yo ma ta ga bon yo ma ta ga bon bo lu che nyin je wala ba ko juro be min no akere ne ba ne ka mbuka ne ka njuma be ma re nti kwa mbuka be ma re nti kwa nsunsu ko ti kwa na ko ju na ti apa bo na e nti nyin be na yo mo ta ga bo no chele be ma za pa sha anela nyin be buka nyin be na tu chen du ma be ku qur'an no yo ma ta sha zo fihi al absar ke ba njum ba le lifte Chebe anyum baale fete nyiri chene da mere ni wor kere nyu. Chebe anyum baale fete. Ye che hey, adam ande ba wo kekere no. Ye che nyebe be ka ki chene ma kuro anu no. Yau ma ye che adu wi na da na sheba. E nga ye che batuma kan kere kuro anu ne ti e yo bobo. A ko de tulet. Ye chene ma che sa pa sha. E enyu no ba so. Ye che ye nyebe me ka ki tindu ma. Yo ma la yo oni maulan and maulan shea inga chebe ke poro kuma wa ndike chebe mi bia poro kuma ko pere nde nya lige ga ba ko na nya ma ba ko afo anwati akọ wara akọ anwati ki mi bia wo na ti o mi bia ni ko ndike ga ba onu ba tara wa kwa nyi wo o mi bia ko kwa teke wa o twen ko kwa teke wa do nyi me fe na chebe kwe be poro kuma igbe fe na pere ro da mo so tsere mo she fa ko nyi chenza chebe kwe be poro kuma igbe fe na pere e da ya nyunu so ba nyi nche nyi nyi me fe na yo ma la tam li ku nafsun li nafsin shay'a nyi chebe ngwa be poro kuma ngwa be pere o wa koru kuma pere o ya koru kuma ngwa be koru kuma ngwa be pere inja zo kare ne de o inja ye ye me be ka ke tinu ma ni ne je ne ti je be yawma ya terul maru min ahihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli mar'in yawma idhin sha'nun yughni ni ne je le ya terul maru min ahihi nyenche ya ngu kamaka sono sunga ti la mopo wa umihi wa adi ya sunga ti yashim ya sunga ti yanim shi sunga ti ba ba sunga ti shi ni sunga ti ba ba sunga ti ni yi sunga ti hun hun sunga ti yi nyame fe venga pe bu kere pe ta ya shi eso nyenche bu be kula ka bu be ngongo ya feru mar o min ahe awiye de so nyame fe venga be ngoro jo ge kero kan en ashe yawma la yanfa umanu wala banu ila min eh ila min ata allah bi qalbi salim chebe ba ko apere yen wa ko apere woro la le wa tara dunya kera woro bo gwa mo ti sana e ya ke e la zo e kan kan ma bu ni e kan kan ma bu tare e kan kan ni nan tege e la zo to nyeme be ni ti jojo ka nye chene ho wa ni e ku apere do wala banun ye nyin che ba ku apere mbe e la jama e kan kan ma bu bo ma mu ba mu mu bo ya la jama e la wa to nyeme be na nyen che su ba ku apere do yawma la yanfa umanu wala banun chene ba ku apere mba ku apere jama o su su ni mo she ba ku ni le chena ni le chene da sho iti sho ni le chen ti sho nde ya ne hey jama ma ta pa sha ke da ya nyu ni sha ye kru ni wa so ke ye ko na ko na de wo lu ni ya bebe te ne ya ne ka bu shi ko bu shi ma ni le na ta ka tu chen do ma ku bebe ko ni na she yawma tu la sarae fama lahu min quwwa wala nasir chen be bute ke ashiri zo ashiri te ke ke be me ne wa ke wi ti e wa na be mwa ya be nzenu juma ro ko ti e nzebu we be boro juma ro ko ti e boro we be fam be ne juma ro ko ti e kon be ne do we be gom na juma ro ko ti e gom na ti an do we be wo wo be ka da wo juma ba so ka da we be a ti e wi na ne ka de shima yeme nana nga yawo ma tobe la sara'il cheme be bute ke ashiri zo fama lahu min quwwa yeme be be ni ti zo be sa nyen che mo la yi ko da be ya so tia kama ka ka ka ni ga nya ju aka ka ya ke ka ya ke ka o ka ba ju o eh ma ga nga ko o dere sa nga be ko so kan be bu kan ge so na ayo sho aya so tia ta nyeme be nga fama lahu min quwwa mo la fa nga do be ya so tia kanda kajwele nyajwa doka wala nafe ye nye menga ye nye haba jojo ya ye ye batara wakwa ni patate kwa wala mwodo ye yasu pataka ye ito ye tiba jojo ayu sawari odi patate kwa wala mwodo fanga fo tebo walo wala nafe ye beri fosu wado be yasu beri e jama ya soro jini chene e daye nyo soba chene neka ya doku ayu ma yara dadi chenwa ama yuwe yiri da ya nyuru bere ye kera yo yere da yuwe yiri chen ye do kwa mama la maria ni chena jina chene ye ne de de yo ngire nyeme me ni tigo ge ya do kuru ane no enahum ya rauna hu ba'ida wa narahu qariba e ane ke o de de yo to ye nyeme me do ojo awie ane de de yo ama yere nyeme me do ojo awie ambere ne de de yo ama yere nyeme me do ojo sura da numa ni mabba jo jo kama ka she inga iqtaraba lin nas hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun jaba tanga maram ni mabu chen la yo akura buna maram ni mabu chen la yo akura buna ma jina chen la yo akura bu wa hum fi ghafla yebu be mutu go tere tununa ba tu mutu aba jide de nya no nya sho ka tere tu yirla a yo bize ni sabe ayak ni mabba me de jumani a tuti le nyemebe nga kwenye le yuwa tuye buwa tele tu kwa mwono na tele tu la mwono ayi fea kwa nshati ya ili tia kupashi ntungo ni opa kane kwa kula fea kwa mzoa tiyeli mene mwati ya sumo za kupashi ntungo ni opa kane kwa kula fea kwa nshati yeli mene mwati ya za kupashi baba na ni wano yake kanga mpili ni mpili yo yake ni wano sarani za nyari matageti sarani za nyari yo wano vee wapula nyemebe nga manje le yuwa kura amye anto kwa wakini nuna antara wo shasha susu keba amu jamme na tinu na ndebu mwa antara wo shasha susu keba amu kwa kante chichi anshi na nko wo mene mwem antara wo shasha susu keba amu kwa na nsaki mene na anem wo mfi ghafletin muridin nyemebe nga she ma ya kihi mursulu nyini suma kobe wadare bebe abudo in a can of here stars. Oh, she mark up your bands, Ashi. Mark up with them now. What a bit if it is small woman on it. Shemakanzashi, Bukurman, put them on a bullet. You remember when it is your name, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. You mark as you join a bullet, but soon damn it. Mamma, we are with you, sir. But I never know you can go by it. Come here, Tina. You mark Patano was you from our book. They tell them Patano, they will hear so. I'm Casson Carol, you're so. You remember, I never Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The body in our mina Nazima, you died in the law. Be higher of Adam. Wala Huda, wala Kitab and Munir, and not maybe I need a medal dongo. Man, you died of the law. There was a rap who was a bad in the car. There was a rap who was a bad in the car. Man is Shiva, Elashi, Ela Huda. I was a good girl and that's a good girl. He was Quran, Surah Rona, Elama Surah, Elama Aya. I'm up for you know, you are Dina Kura, Ndam Dena Faso, Mazizana Dena Tosa, Teza, you are Kura, Mazizana Dena Faso, Mazizana Dena Tosa. Hey, now Kura, the man is shiving. Come on, you're not going to be a man, you're not going to be a man. That's what I'm saying. Here can't work to one who think about an Ijina board on here can't work together. Yeah, you more bigger. Amanya Mika, you didn't write enough for what's over at Yusa. You know, when you have to put a shaitan on the marine. First, I think Becker was so. I must be now, I shall may as well have a book. Bukaki, I can make you go to Yabudia. You didn't go to Yabudia. So you have very kind of thing. Jina chane ya mama la maria ni jina chane wa jasha amaya don wa mama la maria ni ni yuwe ni ka nga yuwe ili ya kaya shisa kaya baro kaba nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam jojole al mawti ya tifun faja aten yuwe bando ni furano mde bando na sonu iba kwenwe iba na so ude bodo chenzu ya kaya ya yushiri ya mwenda yuwe ili ya kaya mama la maria kaya ba ye jama hama yuwe ngu mi pende shi nama bumbisa ma jorebe man yinu mi asha afu the man you were, you are willing, but beside your girl, be cool. Man, you know, we're going to pay my share. But you were dashing. Beside our love, we're going Jama, you're sorrow, you were, where you're so back. The man is Sanga, the very good Haruna Rashid, Ashamaya Fena, Haruna Rashid, in Sanga, you're the Ashamaya President, Ashamaya Fena. It's an Edgar, Eleanor. Sono be sushi be yo kan mo ma shi mo fien fa bo fere ka ma ka borhol borhol o sushi na yiri president ni no afere ka o bre na ba yin wa zo na tien bo na shi ni no ashe ka woro bom na ni ti in yu zo wa zo in ga woro yin wa zo na shi na tien bo na shi ni atare e shi ni no na shi no ga haruna rashid wa zo ka na be fa yu yiri la and ka mo le jina yenge yenge yenge yenge kona I'm fine, come on, go that pete so guys, I should look at all the hey, I'm not rushing, I'm not here for your life. Jelly is not your game. And the guy, you know, I'm at the block house, I'm going to attack us. Yeah, yeah, Wuhala, Gorodo, Busso, Jura, Shamu, Nabu, Buka, Akaba, and Mobi, Nabuka, Kitoki, Nabu, Bora. You remember when you did your name or fi burudi mushayyada fi burudi mushayyada am quran wo taka am goro so bo teni burali bo teni concrete ngome bo jura na bo fa ngura shango jamai ka ba kuma ngome pe be akoji na fi shebe na ngo fa kuma nyine ngome pe a sho so ka ayo juma papa na di ayo nyime pe di nyen she kama ka sanga be ba so na bo bo ba ko ba kuma so fa kuma ye nu bono yenja ale ayoku osan kan na nga shinjina kwa na kebe ane mie so na kaka ki ne ne na ko ha ma je ba la sanga bebe bu yu kwa ta na don me ka ta na dare akwa pi woro o sanga ajie fa wa bale na ma bu fa so ko ni ngo me ti she kika kura ni ba fa wa kwa la kan kabe adam ande no bo mure o bo mure anu fo wa die ni susu be kwa anu fo sa ya fo we bo tan tan tan minute so minute for no so fa ke shi a ho woro mo be ya kala fo fa ya bo tan tan ba kwa ya ji sim ni ya mo ya fa ne ya le ma ya tar ka ya ke ke fo ya kala fo ya kala ma news ya ni me ba ke ke ya do qur'an no falyan zuru insani mimma khala khalaqa min ma'in dafiq beda tarwo le ngumi ya mi ya kala ni ma news ya pata ya ya kala ni ma news na ni me ba na qura ka wala ni ya kala ma news la ka ni ya totoro ni ya totoro to ni me ba me shi ni ni ka ba ta ya kala de ke ku ma news ya pata ya kala man be mu ta de ke ba su be he ma jan so na ji bu no ni ma sa pa shi benyeme do nempa pa ke anu ni dan tie yire ti sheka ati kama ka anu bo te anu fo ni e tan ati ke so ma yire yere ni ba tu ni yire so ma yete so ngwa mo ba ni ngbe ni ni marga ni ngbe o bo so fa yo ba yo so ngbe ye wo ha ni bo si ti so ngwa ala ni na ni am kala be fete ya no ni wo yo ma ka ya kala tru shi te ne ga so ya kala ma news en la ka ya kala ma news en la ka ama dance be nyeme me bati ti yanu ne ya dance be ko ke mu ngu ka yiri tara hi dance ne ahi dance ko ke mu ngu ka yiri tara hi dance ne hali ya ka ki ju dance en nu bere be ku ano ko ke she da yiri tara hi ano ya ne ti jabu ko no ishi ma nje sha ne ga anya bu ya she me onje she sha ga jabu ba ila la da ri onje she sha ke ni wo tan mana le ye jojo na ishi ma nje she sha ke wo ba da ra le Eka bata ba yiri ya dema anyi sao. Hey! Nyama! Nyiri nkere wo yo daka kamaka. Fa ashama ya nava bobe ati ashama niyo ikere le. Na adu ashama ya njuma. Ve nyeme veme kore ikere udole. Jina jen nyiri nkere ba afa bobe ni nyeme veme kopi sa mebe wuzo. Ma wa dini yo yiwa, ma wa ashama ya yo yiwa. Anka akofete nu nyeme veme saano. Nye kana yue e da ya kana nyuru oba so and ka mu jina yenge yenge na an fa kuma da na ne fa kuma ne ke bere be ko ka adama ne fa wura sanga be wara adama ne nyere yen kana sanga be wara adama ne aka ko shi abu dunya wie bani israila musanga nan ba fara ma ko fa kuma so na bu ko wi aduwa ma fi mu be bu da fa kuma no ne mukoro adua so sanga adua na ba ke adua na be a shebu nuka ta na ya yu adua na nye me be ye fun me sun e jojo ya do na ba ka gina ni nyina adua ni nyina adua ni nyina adua ni na nye me fe me aba ye fun me so eti mu be ye bu mu ya ke be e nyuna wa na ma shika ba ni israila mu ti me rofo fun mo ke me shika nyuna wa na eti ni anura wa na ati aso anura wa na to ga yo sa me no wa shebuka anare an shere nyeme ka nyeme fe mema fun be ya sun e jojo ando ye nyeme fe ma ye sun ni ide yi ko nwa nla ajwara tintin bebe in jojo fa kedam an kere ko yo sa pa na ambra hia wuru no fe mene be an mo mbara ni nwuli afa agura ngwana le nwuli afa agura ngwana le ama nyuma kelen to ko tin go yi wa hara fete nwuna no ka shi ka chiza bere ba chi ai de go ande no yama ngwa de bere wa hara masa pa shi afa abraham wa nge to ko tin go ande wa hara e nwuna no ka shi ka chiza bere ba de go ande no ne yuwe nyere nga ya kera mala maria sanga be nyeme beme malaika na bu fa na bu ba de ngo ala ma la fie na wo wa hara yosu an ye ton kama ka yuwe nye me be na yo me ka ke be mene ni wa ka ya la pom ko ya la mbem na ke me ba akuru bwem be ko akuru akom be na fo ta re kitikitikiti atara le le an ye nye me be yo yiwe so na me ya ba ti ga yira ti e do so ba na ni ya ka ma ti be ko tu itare ni itare ya ma e ti she ma ma amwa ma tere kwa ma mo ya ko re shin wa be ba shi ga ti gena ti alo na yiri ba na ama nyeme be ma yo me so ada tu ba ke o ata be nu mo woro nu ti ba ko ro yuwe mo ke ba fo nyɛmɛ fɛmɛ ni ti yi yi koya lɛ sanga bɛ yuwe bane ba fɔ nyi ti nyɛmɛ fɛmɛ ni ti mɛ yala ba ale Qur'an nɔ yaw ma yɛrɛw nali malaika kɛmɛ bɛ adama de ba nyu ba anu malaika la bushra yaw ma izin lɛ mujrimin na hijra mahjura nyi tiɲɛ ee a ko a ti bɛ a kpi mɔ nyi kun kɛmɛ bɛ o nyu ba anu ka malaika lɛ nyi tiɲɛ a ko a ti bɛ a kpi mɔ nyi kun jama ye nu kɛrɛ kɛmɛ bɛ malaika ba. Et tu même un gros fête tiens malaika mon zabe o bere bebu mo juro bi malaika bon mori su be juro bi sanga ba do tu ba ki gado so na wo fende so malaika be jura e jura bi ele show ka mo ti sana wa mo ti sana o meni ye nye me feme e fa le o di le kereba di fa wura ansa no o di le kereba di nye me feme fa wura amre sana ama nyuma ma fo angoro ma jura shambu ma ko bi a di le ma ko atore ma ko bi e ma ko fo moro nkorongani yɛrɛ nu dɛsɛ bɛ nfa ma na bi yoruba ka mɔ o wiye o di la wiye duuru nya wuru nye ti ɲuman ni wɔɔrɔ juma wi lɛ salamualeykum jama na ɲinɛ ma layi kan kɔ ɲinɛ sanga bokoro bise kan an ma bakan bɛ to yen kunu an kparaki nɔ an mɛ an ma bakan bɛ kɔ yen kunu bakan so wuro kunu n bɛ muso fɛ t'o gbɛnu n bɛ muso fɛ t'o bunu e ti a de kɛ bɛ kɔ kunu k'o di la wi. Nyere malaika ndashin na malaika fofara jura e jura ali e nga motisana wa motisana mene ye nyeme fe me fa lu nzenu wa faura ali nsana o nzenu wa karaba anu me ne de ka nyuma de kenno ma fu angora jura shamu ma ko bie ma ko fo moro ma ko atira ko atori nkoro nze ye anu de so be fa mo na do do ko ndi kuno o nze awi ye te ni waro juma awi le salam alaikum jama yin sanga boko ko awa para ko no amenze ma me wonze we amo me yene nze nko ko yo mo na fa yene da shi malaika nza so be jula e so da jule e nga mo se zana wa mo te sana o mu mi karebe ayini e wo me ni sana nyame be ta ngu me fa wura me ni sana nyuma de chenno mu mi ni ma fu angora jula shango ma kɔ bia kɔ fɔ mɔrɔ ma kɔ atɔla kɔ afiri nkorongumi nkan so bɛ nfa saso mɔ ne fɔ kɔ sanga tintin kan ma nyamɛ yen ti ni wɔrɔ juma wi lɛ nyere ka nobɛrɛ jama njɛ ŋumi akɔ angoro ka ne ba jula sɛngo iti kekere ŋumi akɔ sɛngo ka ne ba jula iba kɔ angoro iti kekere dɔ ye nyɛmɛ fɛmɛ ni ti ma yɛ labaari ka nsanga. Mene be butana foyin bibare nyere to paake foyin bibare kalla iza balagati tara wa qila man ra wa zanna annahu firaq wa tabati saqu bi saq ila rabbika yawma idhin masa fala sadaka wala salla walakin kadhaba wa tawala awla laka fa awla thumma awla laka fa awla ayahsabu al insanu an yutraka suda nyebebe ni ti bayala bare inga sanga bɛ ba tiɲɛ yi ngɔ boso yi tɛ ngɔ hali ngɔ ba kura a kɔnfi bala nɔ izabala gati tara wa qila man ra ɲɛmɛ fɛnɛ ka sanga mɛnɛ bɛ tana bala yɛ n'a ninge hey an y'o yan de o ŋo bu ka ya an fɛnɛ mɔ ti sanga bila wa qila man ra njabu wo lori ni sɔkɔ dɔ tɛ o hey draba piɲɛ so yɔn den de ye sunan lama yɔn ko n den njabu wo sɛsɔ hey an fɛnɛ a yiri fɔm bila an fɛnɛ ɲawa fɔm bila wa qila man ra ŋo de ya an y'o yan de. Yere da ale fɔ ni ti a yo yɛrɛ da ka ɲuman i ti a ka fɔ bɛbi tana baara ye kɛra a yo yɛrɛ da ka ɲuman sinɔn de i ti a ka fɔ wɔzɔn na ana o fira yɛrɛ fɛn ka sɛ wɔri daba ti saako bɛ sa ɲini sanga a sa su denku kɔti fɛ a jaari su denku kɔti fɛ bu kɛra wo bu bengu kaari su dɛ a jaari su kaari a jaari a saari su kaari a saari. De kebe wa bere be e yoko nyame be do an nge nyame be nga e nka de mande ba ne kama kama ye yake ya bo bu fatire mbe so nje sha aba se to anna ma ala qana qum abasa wa annakum ilayna la turja'un e anna ke ye yila mbati mbe so ma ye do ya ma wi le ba wi a ya yi mbati mbe so anti mbe mni na ne mu na so fu ke ba nkoro ya fa kaida fa sha ngoro warkar ba su kaida so na su so na ba tu ya nyame fele ke yi nyame fele jojo be bere be ko ale ne ko sheshe wa tanqa hududullah ya nyeme feme ya bo dale ya nyeme feme ya nyaare bi ya fashire.

akoro gwe papana ati ula moshi wodede antima mengunga ya kroka abise ya awo akoro anufo gwe anyundera papa na ati wala akoro na ashire tukumba na fakanshi umu ya bakere ma anyo zinkirikun mana kere mana na sofe ikrefi nzan kako jina krefi nnu amfere radio communautaire la voix de l'outil tangarafo nyamasu yirina abla ngona abla nani ngona abla shen abla shen na nshire anufo tukumba na fama antanafo mkere bebo dede chikanu nabukuru fayo jingo mwaya kumbi ani antanafo anwa ka ibe Kosisifu Benjamin.

0: to hi to kumbani koma ye gorobie shi e chef carbongo ne ka to kumbale. Hello.
1: Salam
0: alaikum. Wa alaikum salam. Wa
1: okay,
0: afiya ne sa ta lafiya.
1: Okay.
0: Na musana kwa bana.
1: Ni mo ti da ko sa kwa o.
0: Matima.
1: Ni mo ti da ko sa kwa o.
0: Aha, mo fi da savoir.
1: Na musana ko sa kwa o de ta tra.
0: Do kara ti o.
1: Sa ta ko ba ni de ta tra.
0: Na.
1: Na musana ti sa kwa ba ni.
0: Na.
1: Madame Savali.
0: Madame Savali o ti le o abi se ya o mam le o.
1: No.
0: Naam.
1: Na musa nante na korafu.
0: Naam.
1: Muwa gwanza.
0: Naam.
1: Na bo ye pa ko gende na. Bla moto bo wa saya sura sura.
0: Matima.
1: Amada moto bo wa saya sura sura.
0: Naam.
1: Amada ba ni ko wa. Amada ba ni yo ko na ka o le ka ki.
0: Okay. Ya do wa. Hello.

0: chef yatana fo avocatien vicone yatana fo Alassane ya da mashi na ye yo amanshe ka ya tana fo be sofere yalo
1: ro gatya
0: ganshi na secret life ya da mashi sono pa bona
1: no friend
0: na
1: na gatya
0: afia ne sa tila afia
1: kwani mati
0: na
1: namu zaman ya ba ni je ka kano
0: bukarati o
1: amma zaman ya ba ni je ka kano
0: bukarashi o sura
1: ya ka ba na wani
0: Otile o
1: abungu
0: nam
1: na ngamba manya na ngamba sa kwa ta ni yinu manka no
0: bakra patati
1: na ngamba sa ba ni yinu manu
0: bakra shi oso
1: ambe sa la ni yinu manu
0: bakra tila
1: na ngamba sa manya ba ni jo zon zungu ndo fa na mu ba ke yi ka mu ka na ngamba ba ta pa ni
0: bakra patati o
1: na ngamba an ngamba ba ta je ni ka mu man pa yo kuma
0: mu ni ma pa yo kuma okay.
1: Yeah. Ndo mo ba ora bidara no.
0: Ndo ashe ndo bori. Poi prende ndo ashe na yuan she. Nam bye bye. To he ya he to pamba ni bo ma ye tana fo patron show be wa sa zongo tela ne ka to pamba le tia pani bungan tia pani bo yomo Hello.
1: Hello.
0: Jana Satish. Dang my shit on a pabana.
1: Jijaro
0: Changyoko. Okay. The Aula Radio Nosodo.
1: I'm Kawano.
0: You're Fiendo Jijaro. Nam, son of Kaola Fio.
1: Okay.
0: Nam. Okay, yeah, tana for the night being about from a Digaro. Hello,
2: hello, hello,
0: nam na so tisha.
2: That's
0: here, son of Pabana. I talk about a friend now from Morale. Okay.
1: Okay.
0: Oh,
2: Tila. Oh, I'm going to come on.